0: Ngko mo pinaw.
1: Dahan di ah, kaya ko labuktaan hape.
0: Ngko po nagidin na.
1: Labukado na aran ka?
2: Yo o aturo liyo orang.
1: Mara ka na pe, dahara mo. Natumo pe may kota?
2: Kita ni mo pidi daleba wa. Maybe arjo kalo o amau. Dua sesama turun di orang.
1: Nada mulai main berantem ah?
2: Terada wah. Kita ni mulai tetep di teh. Kita cuma ikong.